Maayong gabi sa tanang mga naka-tune in sa Angkor Radio 106.9 FM. Karong adlawa is adlawng Sabado, pitsa 22 sa bulan sa Agosto. Welcome ninyong tanan ng mga tigpaminaw nga naka-tune in karong kahapuno o kagabi uno. Maayong nainaut ko na mas maayong kahimtang, maayong panglawas. O salamat sa inyong pagsunod nining maong programa. Okay. So, manimbaya ta sa itong mga isig ka kung ano? Manimbaya na sad kita o nining higayon na atong timbayaon ang mga membro sa BBC Dawis nga naminaw ning atong programa ang maayong balita. Atong unahon diri sa mga namuyo diri sa BBC Dawis. Ang

sa tanang mga young people nga niya karon sa compound kay nag-practice sa pagtukar o mga musical instruments para ugma, kay simba man ugma. So ang mga young people, mga music minister sa BC Dawis niya karon diri. Busy kayo sila pag-practice. O sa tanang mga technical minister sad, nga di na na kumatastag sa paghingala, no? Salamat kayo sa ilang paggahin, sa ilang panahon o kahago nga may assist sa atong mga music minister sa ilang practice, ni may andam sa mga andamunon, okay, may sit up sa mga kamera para ugma. So salamat kayo kaayo sa inyong presensya diri sa compound sa BC Dawis. May hapon sad sa mga kauban ako ng broadcast minister nga ni anak karon sa compound sa BC Dawis ni Adres Berlito, si Flory ang Kapikas. I believe nga ni anak si Peter sa Ubos Talino. O sa tanang mga gidikanan nga ni akaron diri sa BC Dawis kay ang uban naghatod sa ilang mga kabataan diri. Mayong gabi inyong tanan. O sa tanang manaa sa ilang mga panimalay nga naminaw karon. Akong gitimbay ito dahil si Ate Mel, Ate, si Ma'am Mel Gutang nga may programa ganina o si Sister Beatty sa Old Timers. Then si Sis Beatty Lsad sa iyang programa ganina buntag ang Medical Matters uban sa iyang guest speaker. Then sa mga married ganina nga may appeal sa mga vestisyon sila si Ma'am Zen o si Brother Zilo. Ang Rindon family nga taga naas Tagihon Baclayon, nin si Ma'am Ann Sagusay, si Grace Agang, si Eileen Byron, si Nang Elnora Pacquiao, si Brother Jack, si Brother Herman Lagamak o si Zin. O sa tanan nga nangapil sa mga bisnisyon ganyan no, nga tingali ang uban wala nang wa mo kuwi sa mua. Sa ato mga young people sad nga nagtudlo o mga kabataan sa nagkalang mga area. Group 1 young people, group 2, group 3, group 4. Salamat sa inyong paghago, no? I believe nga nalipi ang Ginoo sa iyong gihimo. Okay, so mga pagtimbay sa to ODI nila ni Brother Yoyon o ni Maris diha sa Anislag, Corillia. Nila ni Brother Zitro o ni Sister Malo dito sa Maravilis. Ang Escabarte family dito sa Purok Dos Bingag. Si Brother Sunny, ang misis o yung mama, yung papa. Then mga pagtimbaya, alang nila ni, alang ni kuan ni Sister Josephine Kuliti dito sa Lagtangon Maribuhok nga permi gini naka tutok sa angko radio, yung radio o sa iyong mga

Oh. Makabasa mo balita, may tungod sa linog. Makabasa mo balita, may tungod sa wildfires. Makakita mo gipang post balita, may tungod sa kanang mga baha, mga unos. So kanang mga butanga may kala, dili ida na sa ingon nga aksidente lang or kanang bang mura ba og na nasayop ang atong kinaiyahan. Doon na di ay katuyuan nga nung gi-allow na sa Ginoo. Ang uban ingon man nga mga man-made man kuno kining mga panghitabua na ako ni mga teknolohiya karon nga mukontrol sa panahon nga makaproduce og kanang sini hinimuhimo nga bagyo. Amot kag naabot po yung hinimuhimo nga linog, no? Oh. Duge-duge naman ko nakabati nakabasaan sa mga balita. Na mga Christian speakers sa akong nabasahan sa nga nalagi ko no yung mga invention sa tao nga gumikan ana makaproduce og artificial nga kuan bagyo, artificial nga mga hurricane, artificial nga mga whirlwind, mga alimpus nga artificial. Pero di man gid pud ikalimod ni may gala nga ang tanang butang ilalo man sa kontrol sa Ginoo. Kon gi-allow man sa Ginoo nga mga tao makahimo anang butanga, doon na si katuyuan. So natural man nga mga kalamidad o man-made nga mga kalamidad, gi-allow gihapon ang Ginoo gihapon nag-control ana. O usa sa mga rason higala nga iya nang gihatag, gipadala niya, kay siya may duaw. Kiduaw niya ang mga tao. Suma sa Isaiah 29, versikulo 6, oh, ikaw pagaduawon sa Ginoo sa mga panon, pinaagi sa dalugdog, o pinaagi sa linog, o dagkong kasaba, pinaagi sa bagyo, o unos, o sa dilaab sa nagautot nga kalayo. Tataw man sa Biblia, may galag iingon sa Ginoo nga ikaw pagaduawon. So kan usa ka lugar dai na nalinugan o gibagyuhan o dunay mga wildfires, dunay mga pagkasunog nga wa na nakontrol. Dunay mga pagbaha, mga paglunop, gumikan sa unos, gumikan sa bagyo. Dili dai aksidente na mga higala nga panghitabo kun dili nahitabo na siya kay kanang lugar agi duaw sa Ginoo. Tili mo tana ka unsa may mga rason pastor nga duawon man sa Ginoo ang mga ang usa ka lugar o pipila ka lugar pinaagi anang mga katalagban kanang bagyo, unos, linog, sunog. Unsa ay rason sa Ginoo? Okay. Di ko makahatag ni og tanang rason mga higala, pero doon ay usa na basahan ako dari sa Exodo Kapitulo 20. Usa sa mahinungdan nga ang Ginoo muduaw sa mga tao. Exodo 20, versikulo 1. Versikulo atong sugdog basa sa versikulo 4. Dili ka muhimo nga na kanimo sa bisan unsang purma, sa bisan unsang butang nga anaa sa langit sa itaas, o nga anaa sa silong sa yuta, o nga anaa sa tubig ilalom sa yuta. Dili nimo iyokbo ang imong kaugalingon ngadto kanila, nimo alagad kanila, kay ako ang Ginoo nga imong Dios, usa ka abughuan nga Dios. Og take note sa sumpay. Nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, nga na sa mga anak, ngadto sa ikatulo o ikakaupat kakaliwatan, kanila nga nagdumot ka nako. So nagpasidaan ang Ginoo nga ayaw mo paghimo o mga linilok ng mga larawan, mga ribulto, mga isatua. Sa bisan unsang puruma sa mga tuas sa langit,
sa mga ania sa yuta o sa mga tua ilalom sa yuta o sa may meto sa langit o may mga anghel sa langit. To ay mga kristuhanon nga luwas na nga namatay tuan sa langit. Ang mga tao nga giila sa kadaghanan ng mga santos. Katugo mga apostoles sa una, mga biblical karakter kinanto nga mga ilado o sana si Mary o giilaman sa kadaghanan ng mga santos. Pero kung iyong basahan sa Biblia amahan, ang mga makigala, ang santos ka ng mga tao na kadawat ni Kristo yung mga luwas, gilain sila sa Ginoo sa iyang katuyuan, gamito niya sa Ginoo sa iyang kuning katuyuan, gitawag na sila og sanctified in English, separated, saint na sila santos. O, muna ilang atubangan sa Ginoo, santos na usa ka tao nga linuwas sa Ginoo din. Matag-adlaw, makigbisog siya sa mga tentasyon aron sa pag-sanctify sa iyang kinabuhi o pagkinabiingon nga balaan. So, atubangan sa Ginoo, santos na siya. Dili lang di ay katong giproklamar nga santos sa usa ka dakong simbahan. Ana man siya, di ba? Doon na may simbahan din.

makitubong sigal ridi na may ang kasan gasa walay bayad gasa ayad sa sala mong kapanos yun au ha kay magpaluwas ni ang kapatano to hingdad si mong kasalanan ata sa lut ibutan to por saig sila si sakpas o sak si Maria di mo ang bay pinalagir sa nas ginoong labaw pa sa git hindom ang hiyong sa gidagis pa ikaw sa digalon pasad ka kami ano disisbisan kin hangiwa ginoo ang manatay mo takinin kan dalamat sa inyong pag

0: 的啊，就那那啊，没帮的几个。
1: 所以，咱们阿哥们今天搞多哦，那俺搞多过啥？一些呀，毕竟那些那那些啊，搞多过啥？一些
0: 不灵的些。
1: 这里该地方做过，俺 church， 俺嗯，不能过啊。Pati ko Iglesia, ang tinukon ni Kristo, siya mismo, personal, ay ang magtunod. So, kung na-tickle niya, pinila pagtunod na faith in God.

0: ang pag-ayo na rin to. Bukag yun na sa iglesia, mabita na doon ay pala kung sa amin ang pag di ba? Na yun ang pag-history.
1: As lokal, as pidilit po yung ang lalo po sulpol.
0: So muna, with Peter nga, kanilang laging ilaha. Bas mga hulis, makahapin, daghan mga pagtulunan, universal, invisible ba? Tigit, diya sa pulong signo.
1: So, ilan nga, wasala sa may ilan nga, ang ilang mga pagtulunan, suku sa gisultis, sumula si atong sa person chapter 4 naging with all the spiritual game attract was so klaro nga ang tutukod sa iglesia nga so pel sa that prevail ang kana nga dapat pwede si dil si Kristo mismo
0: nga man ang repeat po kita that sa verse
1: ano mix is ang iglesia
0: kabilia bitin niya verb what's when did into you much

0: sa toko ni Christmas Mutley. Sumo na nga sa ginawa dili mismong kagsmola ang mata ang iha nga pamag-aay maglis sa mga sulay pag ang gan sa mga tao. So sa ato ang panghinapos bradit no sa ato ang this evening nga church usa suyoy kanya di Kristo may o sa siya nga magtutain nga gitag o der sa iglesia si Kristo Jesus mo. So wa yung lain nga makatok dili pwede nga mapagod siya niya pusul kadiha naman na wala pa pusul. So if you observe sa ito panimbaho no nata sa tutulas sa start ang limbahon sa ito sa 8:30 sa kabuntong ito ang mga program mag 2:30 sa kahapon sa ito ang service alasay ng service. So once again at sa huwag kaninyong tanan.
1: Still to 106.9 FM Landmark Radio. Gripping the solid rock is Christ. Landmark Radio 106.9 FM.

0: Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Preaching Jesus Christ and him crucified. This is 106.9 FM.
1: Kini si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.
2: And